0: wudi na ji sa wo na wo wo abi na wo wo wudi na ji se wadwuma na asa ya fere wadwuma na ayiye amen
1: amen aso fo fo ye
2: papa
1: there is power there is authority over power to me e dia ho de ne so

0: sani tumi se eno ena yedi bedi obonsam so te bible sa da no ebra mosi se ko pie faro anim mosi se ko pie se faro anim wonyame asuma se mosi se mosi be pesa ko se faro anim bible si na mosi asase e kasa wonyame de be na pesa wuye wonyame me ne ho na makose e faro anim me ye den na matumia kuja se faro anim se wonyame na wasuma me papa e die ene papa ye bibi papa down wodi ye sentrene bi Exodus chapter 7 from verse 10 apo ye bibi na bible si wonyame bi se Moses e die ne kuta ono ene wose aba Moses e die ne kuta ono ene wose aba everybody must have something in hand
1: yes
0: obi bi ya obekonyame ni mu e kwa